Sandero kailan matarap tabuila sana. Ipa sa patanu sa beikuwanda sana. Sandero kailan matarap tabuila sana.